0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun men o kyo. Bayan na ako nung mga kopyo nang kitang ka, minay kitang kabun engine lang.
1: Eh, gimadi o boy. Iya o boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bayan na po.
0: Iyan na kikopyo. O sa nang nako ngayon ngayon tawan na bayan na o kyo.
1: O, irin na gisa nang damo, gisambat sa dapan nila kyo, o boy.
0: O tapat ka piyo. Yun sila.
1: Uy.
0: Harap pagkakataan ko, piyo ko rugyat. Mingila, di. Kung ngayon ngayon tawan hindi. Da, ano ka tila?
1: Is, no, makasusa ilta na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kaila ko na dah. Malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. O, malas na po. Magkinangon na po radio. Kaning awe, fam. Harap pang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Ano nga maya kaningaw FM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Apa ini man ko pelembusan di ruputan ko ngayon ngayon tawan. Mantak tada obay na duha na padam turutulan ke Siam tahun 2002 na padam 6. Tengalabus man tadi tidak kopisan mengingintong tahun Malaysia. Mantik ini dapat watas penong kayo dan sikit. Akin nga ako sa banbay na isa rasam sa sadapan na meninggarod mga paitongos ida gumukin na yanan. Panang katatuang meninggarod mga paitongos isa duo na kayanan. Linas o basawas talo na badam duo darja Celsius. Linas o basa siriba duo na badam talo darja Celsius. Nabawan ka sa banbay na isa rasam sa sadapan na meninggarod mga paitongos isa duo na kayanan. Tatuang meninggarod mga paitongos isa duo na kayanan. Linas o basawas talo na badam talo darja Celsius. Lidah sobat sasiriba, duh na badam 5 darjah Celsius. Tambunan, kasuapan bena isa rasam. Sadapan, meninggarud mempai tongus ida gumu kinayanan. Panang kata tuang, rumah sami sa duo na kainan. Lidah sobat sakawas, telun na badam 2 darjah Celsius. Lidah sobat sasiriba, duh na badam telu darjah Celsius. Tainam, kasuapan bena isa rasam. Sadapan, menegita tuang, meninggarud mempai tongus ida gumu kinayanan. Lina subas kawas telu na badam telu darja Celsius. Lina subas asir ba aduh na badam telu darja Celsius. Kena piya ruputan ko ngayong yatawan mantak kata daubay na tepinay. Aduh na badam turu tulan ke Siam tahun 2002 na badam 6. Menelabus mantan hitidak opisan mengingintong tahun Malaysia. Mantak kita dapat watas penong kaya dan sakit. Alansan na kanun kapailan na menaika pasaran. Ampun si kotu kakal kodat miya paida hai hitidak radio Kenya FM. Sining mata di Rizon Azmi. Oh, yung mandak sutra ngagus. Sining mata di Siti Bandaron. Tantad to, mitong kiadam lagi sinor gaisal. Tingkaday no, puno nanggad no. Kaya ni FM ku hai aramay ba?

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. EPM ka nga, buhoy aramay bot.
1: Jam ko hapad, jam ko hapad, da 5 minit ka saban gya. Jam kapad ha, 5 minit kasaban iti da kayo ng takaw, iti pagun takaw kya. Ang harapasan na ramit ko, matadi ti da WhatsApp kinefet kya. Matadi beben, kapisan ang saban kumadi ay DJ boy, kapisan ang saban kumadi ka beben, ako kura ka parang no DJ kano.

Senang iti Pepin. Mamasan ako kung madensanan na puro paganakan ko yung kampung. Kapi sinangan da tamamaramit. Tadaw ko narangan, tadaw bay na kasiya. Lansan alidas kang may tensanan. Kaya mga nalihoy dat makan da tubat ama apa kasiya kaya. Kasi kung ba di ka DJ Oboy, kasi kung ni kung ba di ka, Pepin. Makaguti pa sa naramit ko man tadi Suhaila. Kapi sarang asaban DJ Jirin kasiya. Sana na yung ko man di ka Suhaila. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kapi sindangan da tanaw minggu DJ. Ansan na lidas ka sari. Miyampay dat karaja-karaja no. Kasi kung nagi siling-siling dit na ko ni. Ang sanang na, alang sanang at sining dat manu po niya DJ. Kalihis ka piya ginawa. Matruskan ka siya kaya. Kasi kung nagi kumadika to Pinay. Marang ati pasan na ramit ko. Mantadi sa iti. Ay sangaran. Kaya sanang ko sabay DJ tabi tada o minggu. Mamasan ako kung mga kodomulahin ko ang nagi kapinayan idsumok tayo kay Sado. Sa sagisagit ako na dakasari. DJ, makikin ko na sining matadi sining upay ako. Matadi ilik sa pojin. Sining diti man puno po pangalis ginawa po si ko DJ. Po si ko na yung kumandika ay sangaran kya. Mintaan ko pati sining nung hara. Tapi na pangkorpa nga. O ni dahara na sigara da ako ay sa sining man ko tumaliay dat sining dasway nga iti Elisa Pojin na ihuman ko kya. May nanti jam kapat 6 minit kasaban sedangkan dat mga kupi-kupi kung mati tensanan kya. Hari makan dat kuy, harap makan dat mie goreng, harap makan takan na kya. Hari nagit makan dat bubur kasaban may nanti binay. Lansan nun napatakan na kayo kasaban bayan mga ito isa kalidasan tinan kamunay kagarisan na tinan pandagi lihuay daminsing ya tinan sa kurikuri talon na 5 minute at kasaban kamunay talon na 5 minute at asa sa dapan kaya kamunay lihuay at manamang kalidasan tinan kamunay katingiligan tinan kinautap ko sining matadi Maris Undaw Windus Kinabalo susring ako sining matadi Susie N. Solitan Sera Harapirubaan.

Unsa to ang padat may paidahi iti da Radio Can FM mandat pedi jam ko siam ko saban di tenu gisam nar kita timpu dat beneti mahlansan harpago timpu di kuyo dat mga maluta gisam mar kita jam ko badam dua tanga daw. Unsa ka to kakal ko dat may paidahi mandat pedi jam ko siam ko saban di tenu may pay ko di DJ Atika. Pida pala musika selimahan baras sa Malayo sa nenda dat talo jam kya mandat dat jam ko anam ko saban gisam nar kita jam ko saban di tenu jam ko siam ko saban di tenu tinuntunan ko kago mantada jam ko siam ko saban gisam ar kita jam ko padam dua tanga daw kya kana da gili huay ar kita jam ko padam dua tanga daw yang pai ko di DJ Iza pagaya manta ka monsoy intora jam ko padam dua tanga nu oraw sabela sabera jam ka talo ramamay ko hoy ngam kasar ka ambalut tuntunan kau ko selimbahan barasa Malayo DJ Hex santai petang am nagi harmonika mantada jam ko talo susadapan gisam ma jam ko turu dato tuang abay na din jam ko panamisa minute ka saban masanang da na makinang otaw sinding kada tako pindarabe kada tako pindarabe darabe kaya malot sigara da at mamanaw tako idang ano papakayan takaw kada tako pindarabe darabe miyang paititit megalit sinding matadi versus gungkit kada pindarabe darabe so tanggo sinding matadi kadi jam wanglip pinampatan ni Freddy miupus kita sa gisam manam nagi Freddy Pansuan kaganit da tundo unduko kini nga FM ku hay aramay ba.

Miang pa ikaw daha, bayan na jirin, mga paluti kayo, itkas limahan o bora sa dusun, kanyang FM, maya frequency, siyam na panamapat, titik, turuloy ka.

0: FM.
1: Sining-sining gusto ng Tangano Miss.
0: Kausalimbahan ang boros gusto.
1: Akal mo kinungaw. Siyam na pa na mapat. Titik turo mekahas.

0: Kansan Ramuyun
1: ang kininyo ra kaniya FM
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman tata
1: Kansan Ramuyun ang kininyo ra kaniya FM
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman tata Monsoy
3: kaniya FM
2: hebat am syoknya.

Iau pahakai karai no pasuk kuah kopi ramu yang kina valu nukawanan ra orohitu intaramet Malaysia. Babal no kawanan na limong no kaningaw sa lora sa suwabi ka ng ulo, may ang ulan ng palakra na suwangan nito kam londom ang unwar ng palakra kulakula nito. Laso no oro, ruang operam talo suku talunga operam ruang darja Celsius. Kosong dalibong na nabawan sa lora sa suwab ika ng ulo, may ang ulan ng palakra kulakula nito kam londom ang ulan ng palakra na suwangan nito. Laso no oro, ruang operam limo suku talunga operam talo darja Celsius. Kosong dalibong no tambunan sa lora susuwab ika ng ulo, may ang ulo ng palakra na suwangan nito kam londom ang ulo ng palakra kula-kula ito. Laso no oro, rung oporam talo suku talunga opor am ruo darja Celsius. Kosong dalibong no tenom sa lora susuwab ika ng ulo, may am londom ang ulo ng palakra na suwangan nito. Laso no oro, rung oporam talo suku talunga opor am talo darja Celsius. Am kosong dalibong nusuk, solora susuab ika nangulo, mayam londo manguluan ng palakra na suangan intok. Lasunoro, runga param talu suku talunga operam ro darja Celsius. Inang api natutun ko ramayon, babal nung kawanan ra oro hitu interokopisan Meteorology Malaysia.

Yo pagkakakan sayang datangan oro amkan saya nanti guys ramayun. Amko sa napora jam kasa ratangan oro aring otaka ahono pamahunan. Amray no patutunong ko pera mo yun loho no gatara oro kasa yohino ro nga parang balo hari bulan sila kasiam ro nga ribu ro nga parang monong. Yohino loho no susugata siam nga ringgito parang tulung ausin sa kilogram. Gatakapingan great kasa limo nga ringgito no mga oparam tulung ausin sa kilogram. Gatakapingan great karwo apat nga ringgit tulung nga oparam tulung ausin sa kilogram. Gatakantalan great kasa limo nga ringgit apat nga opor ngausin sa kilogram. Gatakantalan great karuo apat nga ringgit limo nga opor ngausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit talo nga opor amonom ngausin sa kilogram. Panduli ako pa yun, lohono susugata siyam nga ringgit opor am tulo ngausin sa kilogram. Gatakapingan great kasa limo nga ringgit onom nga opor am tulo ngausin sa kilogram. Gatakapingan great karwo apat nga ringgit tulo nga opor am tulo ngausin sa kilogram. Gatakantalan great kasa limo nga ringgit apat nga opor ngausin sa kilogram. Gatakantalan great karwo apat nga ringgit limo nga opor am ngausin sa kilogram. Gatakantalan great karwo apat nga ringgit limo nga opor ngausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit talo nga opor amonom ngausin sa kilogram. Ang pagkaka aho hito pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ang pagkaka peli remyo nang itarabilin mo yun mayara WhatsApp mayara nubuloho sa siyam limo valo siyam onom valo onom valo. Amrais taka pang kiningora ruo rimbay yohino rimbay au ngo sumanduli rimbay ri empin ansusuk am ilori Monica Marais am sumunuhin abahu rimbay ri Henry Ramli am ilori Surazi Ubong rimbay sumaguli.

inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabaloon soy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabaloon soy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga o mawalin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang ra kolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kapamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto ra dalam na kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Pagkakapelira mi yun. Ang itorabilin mo yun, Mayra. WhatsApp, Mayra, nung buloh sa siyam ni Mabalo. Siyam, onong valu, onong valu. Amrais takapang kininga ra rimbay, rimbay numurut. Ra radio, kininga FM, ra kasalulan rahu numurut. Pagayaman takaw, monsoy.

Yang bahag kakara na patatuno ko pira mo yung rondo ahaw panakan na lumba. Yoy na ulun na suangan na nasiya mo ay panaak pra lumba. Kabili ka mo ay rapahon pantahan keningaw. Intor auro kasa sukura oro kalimo. Amra auro kasa sukura oro kapat. Solora sesuah vintora jam kabalo suku jam ka operam roh. Talong oper ngaminitra tangan noro. Am solora mai intora jam karuo sukura jam kaapat. Operam limo ngaminitra mai. Ra oro kalimo so lora susuaw intora jam kabalo sukura jam ka operam sa ra susuaw. Am so lora mai intora jam karuo sukura jam ka apat operam limo ngamini tramai. Jadi pak kakak on asiha moy panak lalumbak abuli kamu era pahun pantahaan keningau intora oro ka sa sukura oro kalimo rajam kabalo sukura jam ka apat opor am limo ngamini tramai. Itura koson angin suupra ulun-ulun aki lulu ralumba. Apa kakak peli remi nang itura bilin mo yun maya ra WhatsApp maya ran bulo sa siam yung balu siam onong balu onong balu. Rais mayra mo amang kininga takapura rimbai bilin dia ma rimbai risti benjimin. Am sungunuhino rimbai intori inda darius mulau lumansan. Am rimbai intori marlin sambilan ka akas suairiun.

Ya pa ka reno pasu kuoku pera mo yon rondo aho. Yo hino met Malaysia na paing kuala ba al kawanan sino tatandu ang ulo ng palak. Rana suanganin tok ran negeri ra Malaysia na kaya pedalaman Sabah. Yo hino membakut keningau tambunan pensiangan suk tenom am sepitang. Babal hino ralom timpu ariwe yo hino suku rajam ka apat. Rahmai tatandu itu pinang kuala timpu ika alabi onom ngah jam. Mayra hino pa ka tumala araw niya kintokon mo yon mulupon no pagkatakara ang iwit na karita am sino ulyon atawoy ilain poralan alamo am tumalara ang iwit na karita kwalonon ang pinuinan huangon inan am ulun vokon. Amreno pasuko ko pabilin urangan taka adi jekan sayan rion au enrias usaw intoraman sa am kamabung tenom ambilin rasiyong no a kakaulirako alansan onsoy onsoy akam kosong ranganku idigo apat onom siam siam am i Marcellus siam tululoho samonom Albert ruo onom sa am limo liwa liwa ang karaja am pailupanin ang kusim rapat akatiwol. Hini akin tarako DJ paring kuanangan pasinangan takara oro hino. Yau kan sayang diun ampeng kuanangan sahulin nang itora bilin ramo. Ampa kakara istaka po ang kiningo rarimbay rapat pantingay santaka. Yohino abuer kupo oro tu rimbay rius Lady Loren. Am sumunuhino bahu rimbay into original lobonong ompong nalukip saguli.

Hai, awi Syarina Musyapri. Paili rai ang kiningo. Rapagayaman takaw monsoy. Inturajam kaupor amro. Sukurajam katalur rakamayon. Kiningo FM, hebat. Siok niya.

Yo pahaga ka pingko nang ramoy nang kining ramo ra radio kaning FM na kintok mo yon. Ang pangko nangan po yon nang ito rabilin ramo may ra WhatsApp ang Facebook may. Ang pagkakaray no jam karo limo nga opor nga minit ramay. Ang nakasukutakan niyo ra kapaparan no kasalulaan rahu numurot. Ra oro hito ang makiasyaw no sino rahu ika onsoy na ringom yon intarako. Am semuanya itu rangan intakanu rangan angkaraja DJ Hex ralom kasaluan rahunu Melayu santai petang am harmonika am rais takapang kini ngora rimbai sanggilan poyo rimbai rimaria gumbaris am paparin nu rimbai intori Jordan Jubilin kaa apuku am hina kintarako DJ Zaz salam Malaysia Madani paing kuanangan.